0: Hindi ate, hudungan kita. Teko na ko, sinakoy itong takatanan ni Kurem, baka ako te lagka. Kalan na saluan ko ni Birak, saluan ko nandi. Sayo, baka mga kudak ko, how sick it. Ay, pitasang niyo, eh, kapatang hinanta ko. Ika kay ba, ano, no, tagi kaka? Yan, niya muna, ike. Hayo, ika dia, telpon.
1: Okay, aku nak dia kunyam lah dia. Sepada aku nak kan rin. Kalau hamil itu tu
0: kunyam lah dia. Itu sayulan ke
1: saya. Sayu aku nak dia. Sepada aku nak kan. Bik.

Mwakita ka indo wae a kumampuru ruwae anga kami galumu makae a pinang

tuang ai batang tenyujak takang isang sa gempuang pucu tepan rakuak ka nyale rakuang kemagamal sikit kinduang kinduang penegamu.

Raja hangang umai adab kal sida agai bu ai nai arimu ngau tual rampang bungai an sarok ka tetai ni gong lantang

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kayang. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.